baba. Nukura nukura misuse. Ampa nukura mikura. Yoradia ye. Aham wa wa ho. Yemo no wa wa wa na manen ko urade mu. Nyametias. A doctor. The minister for the Entertainment and Fun. Gospel DJ. Nyametias. Bobo modi abo nyuma ma wa he. Nyametias. Ene modi nkra. Ateku. Ata. Eh brother. Wawa. Ata le odi wesi. Odi ekwi. Yametias. Eti, yau tisha na we santi enka wa we FM. Ele mo din kra. Ma ba, na mi vye nyina so, on sam fa yam komra. Na bi bia nko ye ma, e wo Yesu di mo. Ma ba.